0: beat. The time now is 8:15 on One Radio.
1: One Radio, 99.7 News FM.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
2: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black

0: diri. The time now is 8:30 on One Radio.
1: Tara! Para muna, mag-usap One muna tayo.
2: Usap One. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
3: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: One Radio 99.7 News FM.net.

0: The time now is 8:45 on One Radio.
1: One Radio. 99.7 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang Wonok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos.

0: One radio time is 9:31.
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: One Radio 99.7 News FM.

0: One radio time is 10:15.
1: One radio. 99.7 News FM. .10.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough

0: Sakay na!
1: One Radio time is 10:47.
2: One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Wow!

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.
2: Pinoy Gen Z, sa One Radio.

0: One radio time is 11:34.
1: Para! Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM. .net.
4: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
4: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
9: and Best Cafe Black.
3: One Radio 99.7 News FM. .net.
10: Gen Z. Pinoy. Gen Z. Tugtugang

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy,
1: Pinoy Gen Z,
0: sa One Radio Pinoy.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: One Radio 99.7 News FM. 10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe. Subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Cricket music and beyond. One Radio. 99.7. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Picolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugsdugang.

0: Gen Z, tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 coffee.
5: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
6: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite,

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: Hulika, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: One Radio, 99.7 News FM.it Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 103.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daen. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uyanaan Barreta sa oras na ini natod sa Indo. Ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano ang na-report na sunod-sunod na putok min barila sa loogang Senado kan Miyerkules min banggi, Mayo 13. Sa iyang live, sinabi ni Cayetano na personal na kinumpirma kang Senate Sergeant at Arms ang insidente mantang siya ang nasa loogang Senado kaibaan iba pang mga senadora. Sigun kay Cayetano, presente sindang nasa caucus kang makareceive ng report na may subot mga personahe kang National Bureau of Investigation o NBI na nagporbar maglaog sa edifisyo. Hali sa partikan GSIS side kung sain may nahilin subot na nagbabarena sa padera mantang pinahimutikan subot kan NBI na sa indang mga personahe ang mga nasabing individual. Sinabi ni Cayetano na nagka-receive siya ng official na report na nagkaiguanan ng putukan na sa loob kang Senado. Huligdi, tulos na ikinandado ang mga kwarto kan mga senadora. Mantang nagtitinarasindang day makaluwasa as in day masyerto ang kaligtasan kan iba pang mga staff. Nangapodan man si Cayetano sa Department of National Defense, Department of Interior and the Local Government, NBI as in iba pang otoridad na tulos na linawon ang sitwasyon as in ipaliwanag kung natasubot na sa iraramkan pag-atake ang Senado. Ipigdoon man niya na preparado siyang maghampang sa anumang legal na proseso kabali na ang pagserbi ni warrant. Alagad, tinuligsaan marahas na pangyayari sa loogang institusyon. Padagos man ang paghahalat sa opisyal na pahayag sa mga kinauukulang ahensya mapadapit sa insidente. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tingtugo na.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
3: One music, one voice, one mission,
0: one station.
3: One Radio News FM.
4: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
0: All in one. Ito ang One Radio News FM.
4: Tindugo na.
0: Bicolandia.
5: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
6: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
8: and Best Cafe Black.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
8: Nature's Green Barley.
9: Available at all drugstores near you.
10: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One radio.
1: One radio.
0: Premium music and beyond. One radio. 99.7.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
6: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.

0: 203.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uy na ang barata sa oras na ini natod sendo kan best coffee green na 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Naresibi na kan senado ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte pangginin Miyerkules, Mayo 13. Inumpirmar man ni House Secretary General Chaloy Agarfila. Naresibi na ni Senate Secretary Dom Mendoza ang articles of impeachment. Nag-abot ang mga dokumento lunadikan convoy hali sa House of Representatives. Tinanggap ini kan Senado pasado alas 7 ng banggi sa ibong ka nagpapadagos na tensyon sa laog ka na halangkaw na kapulungan na magigirumdumang kan Lunes Mayo 11 kan inimpeach kan House Committee on Justice si BCPP Sara sa botong 257 na pumabor, 25 na kumontra, asin siyam ang nag-abstain. Makalis na dagos na matransmit ang impeachment article sa Senado. Nakatala ang magtindog gabilang impeachment court ang nagkapulungan na para sa paglilitis. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Aramo ako si Erickson Brutas, Team Tuna.
3: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: vamos така.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
2: Pampa-healthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.

Caribbean music and beyond. One Radio 99.7.

0: a minute before 4 o'clock.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Nicolandia. Uyan na ang pareta sa oras na ini natod sa inyo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Itinaasa full alert status ang Philippine National Police kasubanggi. Makalis ang magkakasunod na putok nin Badila sa laugan ikadawang palapag kana Senado. Ang lockdown ang aparte kan standard security protocol asin nga na masyarto ang seguridad kan publiko mantang pag-iimbestigaran ang insidente. Ginibuan alert status sa bandang alas 8:30 ni Banggi kasubanggi na nagresulta sa pagkanselara kan leave asin na dugang na deployment akan mga pulisa sa palibot akan Senado. Nasa 6,500 na pulisa ang enot na ipinalako pangani na bantayan ang lugar. Sa presente, padagos man na pag-iimbestigaran ang nangyaring karibukan sa Senado. Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Aram mo ako si Erickson Brutas din. Tugo na!
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Diet. Retro Jam.

Music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
7: and Best Cafe Black.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Ang One Radio News FM. One Radio. Indugo na. Bicolandia. Rashada. Ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa ito ng mandadangog. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30!

0: sa headlines kan mga paradanin mga bareta. Apat na aldaw na schedule kan night market sa siyudad ni Tabaco nakatalaan ng ipautob sa masunod na semana.
1: Volcanic materials na ibinuga kan Bulkang Mayon, pika karkulong na sa 69.64 milyones kubikong metro sigon sa Facebook.
0: Pagbubugtak nin microchip sa mga ayam sa Legazpi City, napu na na.
1: Opisyal kan barangay Misi Daraga, nagpaliwanag kasunod kang reklamo kang nagkapirang paraoma na dai nakakuha kan cash assistance.
0: Sanggatos na rim nin pigtutubod ang illegal na kontrabandong sigarilyo na kumpiskar kan Coast Guard District Bicol.
1: 1.7 milyones de pesos na kantidad nin pigtutubod ang shabu na kumpiskar sa high value individual sa Kamalik, Albay.
0: Sa lado nasyonal, BNP itinaas sa full alert status sa makalis ang nangyaring putukan sa Senado.
1: Bato nakahali na subot sa Senado kasubagong magahon.
0: 50 pesos kada kilo ni na bagas na price ceiling sa imported rice ipigsugo ni Presidente Marcos.
1: Palasyo kinumpirma na Senate Sergeant at Arms ang nagpaputokan warning shot as inagbalos ang NBI agent.
0: Luzon as in Visayas grids isa sa irarom sa red as in yellow alert. Rotational brownout sa ma-e-experyensyahan.
1: Articles of impeachment versus BP Sara na resibi na kan Senado.
0: Sa luwas kan nasyon, Estados Unidos sa planong dagdagan ang base militar sa Greenland.
1: Israel nagpasarnin bagong leya para sa pag-atake kang rinibong militanteng grupo.
2: Parada 30 headlines.
0: Diyos marhay na pagkahapon Bicolandia. Aldaw po kitang unya nin Webes. Mayo 14 taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banamon.
0: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man na nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 20
0: Mapuunang ipautob ang magiging apat na aldaw na sanang pagkakaigwa nin night market sa siyudad nin Tabaco sa masunod na semana. Sigon kay Mayor Ibragais, nagkaigwa na nin pinal na meeting asin nakumpirmar niya na nagkaigwa talaga nin paghururon na ang mga vendors sa kaiba si Konsehal Roy Bon asin Konsehal Ram versus Janko. Magigirumduman na sinuspindera kan alkalde ang implementasyon kainiya dahilan sa naging alegasyon na kan mga night market vendors na dahil nagkaigwanin meeting na kung kaya nagpaapod giraray nin paggururon an alkalde. Kung sain na nakumpirmar niya na napaghururonan talaga sa isinagibong meeting kan nakaagipang taon na magiging apat na aldaw na sana an night market sa syudad. Mientras tanto da ipaman kinumpirmar kan alkalde kung ano mga aldaw an apat na aldaw na iniya dahilan ta kakahurunan niya pa an mga imbueltong lado digdi. Pakihuron man na kan alkalde na kung anuman ang magiging desisyon asin mapaghururunan lugod man na irespeto kan lampang sarua.
1: Mientras tanto, padagos ang pigigibong monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Phibox sa Bulkang Mayon na kumuna nakakapagrehistro nin mga lava collapse pyroclastic density current. Sigon kay Mayon Observatory resident volcanologist Doreen Avelende na maabot na sa 34 1.82 milyones na kubikong metro ang lava flow sa vulkana. Sa kabilugan man na volcanic materials na kompuesto kang lava flow, lava collapse, pyroclastic density current as in rock fall, pigkakarkulong, maabot na sa 69.64 milyones na kubikong metro. Nagdagpakan opisyal na ang pinakadakulang uso na nangyari kan Mayo 12 ang nagrear nin 4.6 milyones na kubikong metro na nasa lower slopes kan Miisi Gali. Ulidigdi, nagpagirumdum si Abelende sa publiko na daing maglog sa green lava o sa Miisi Channel, huli ta pwede sir naabuto na kan mga pyroclastic density current na magiging peligroso para sa buhay kan publiko.
0: Alas 5.08 ni na pagkahapon. Padagos kita sa detalyas kan mga barata sa lado lokal. Kinumpirmara ka na barangay responsible owners of dogs enforcement team na pinautob na ang pagbubugtakan ni microchip sa mga ayam sa syudad kan Legazpi. Sigon kay Bong Samar, focal person kan BRODET, hinali na ang dog tagging. Huli ta pigtutuyo sa buota na haliun ini kan dog owner. Huli sa posibleng penalidad kapag may violasyon sa pagisubot kan ipinalit na microchipping sarong gadget na piglala aga sa kulit nin ayam o sa kulit nin ayam, madali nang maidentipikar an may sadiri kay niya kung in kaso nga may nakagat o naaksidente dahil digdiya. Dugang pa kay niya, mai-erase o mabubura sana ang impormasyon na sa database kung gadana an ayam. O beto subot kay niya na mamonitor kan LGU an mga ayam sa syudad asin mapakusog an responsible pet ownership. Kung in kaso subot na mamonitor na pinabayaan ang ayam, insigida na papamultahon ang may sadiri kainiya.
1: Mientras tanto, nagpaliwanag ang opisyal kan Barangay Miisi sa Banuaan kan Daraga Albaya dapit sa cash assistance na ipigtatao para sa mga paraoma na apektado kang nagpapadagos na aktibidad kan Bulkang Mayon. Ini makaliisa nagrangay kang nagkapira na daisinda kasabay sa listahan kan mga nakarisibi as in makakarisibi kanya 10,200 pesos na cash assistance. Sigon kay Kagawad Servando Loria, nadakul na mga paraoma ang bako miyembro kan mga Farmers Association as in bako rehistrado. Sinabi kan opisyal na bako ang barangay ang naglilista kan mga paraoma para sa ayuda. Pigduon kay ni na poon pa kang taong 2023 padagos na sa indang pag-inganyar sa mga paraoma na magparehistro. Alagad ha sa sangunyana, anadakul man liwat ang day nagsusunod kaya warang rason ang mga ini nga ni na maghinanakita huli ta daiman sinda nagkukulang sa pagirumdoma. Katunayan, nagaharong-harong pasubot ang barangaya nga ni na makipag-olay na mag-atindir sa meeting ang mga paraoma alagad dakul ang nagmamatagasa. Sigon kay Loria, nabukas ang Upland Farmers Association para sa gabos na mga mauot na magparehistro.
0: Detalya sa kan barata sa Piyuduran Albaya, maabot sa sanggatos na rim sa nina pigtutubudang illegal na kontrabandong sigarilyo na igwang brand name na Shuangji ang nakumpiskara kan mga personahe sa kan Coast Guard Substation Piyuduran sa Piyuduran Port sa Banwaan na kan Piyuduran Albaya. Nadiskubre ang mga kontrabandong sigarilyo sa ginibong random paneling inspection sa mga paluwas na lunadan sa Pantalan. Sigon sa report kan Coast Guard District Bicol, nakalaag ang mga sigarilyo sa apat na bag na nakasakay sa sarong pampasaherong bus na pahali na sa Pantalan. Pigmamaneho subot ang nasabing bus ni na sarong 53 anyos na lalaki mantang sarong 45 anyos man na lalaki ang nagsiserving bus helper. Pigkukonsiderar na illegal contraband ang mga nakumpiskara na sigarilyo uli sa pagbalgar sa Customs Modernization and Tariff Act o Republic Act 10863. gatakoda kan National Tobacco Administration na Memorandum Circular Number 3 Series of 2004 katabang kan CGSS Pura na sama pangganang operasyon na ang Coast Guard K-9 Field Operating Unit Bicol SOU/EOD Bicol o Special Operations Unit as in Explosive Ordnance Disposal siring man ang mga personahe sa kan PPA Port Pulista.
1: Pasiring man kita sa mga detalyas kan bareta duman sa kamaligal bayan. Arestado ang sarong individuala sa ikinundisir na by-bust operation sa Banwaan kan kamaliga sa probinsya ni Albaya. Inisto ang suspeka na si Elias Alana, sarong high-value individual, 39 anyos, tubong Sultan Kudarat asin presenting nag-iistara sa Banwaan kan daraga sa kaparehong probinsya. Nakumpiskar digdi ang nasa 250 gramos ngin pigdutubudang shabu na may estimated street value na 1,700,000 pesos asin by-bust money na ginamit sa operasyon. Naaresta rin ni makaliis na magpabakala ni pigtutubudang ilegal na droga sa sarong pusher buyer. Ginibuan operasyon sa pinagsarong operatiba ka na Provincial Intelligence Unit Albaya, Kamalig Municipal Police Station, Office of the Deputy Regional Director for Operations, Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Special Operation Unit Police Drug Enforcement Group 5, as in Philippine Drug Enforcement Agency Albaya, Provincial Office sa koordinasyon sa PIDEA Regional Office 5. Niyantras tanto, nasa kusudiyan na inikan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon.
0: Alas 5:14 ni na pagkahapon na. Basiring naman kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nasional. Natod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po ninyo yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Nasional. Itinaasa full alert status ang Philippine National Police sa Kasubangi makalis ang magkakasunod na naputok nin Badila sa laukan ikadawang palapag kan Senado. Ang lockdown ang naparte kan standard security protocol asin ngani na masyarto ang siguridad kan na publiko mantang pigi-imbestigaran ang insidente. Ginibo ang alert status sa bandang alas 8:30 nin Banggi kan Mayo 13 na nagresulta sa pagkanselar kan leave asin dugang na deployment kan mga pulis sa palibot kan Senado. Nasa 1,500 na pulis ang enot na ipinalakop ang ngani na bantayan ang lugar. Sa presente, padagos man na pigi-imbestigaran ang nangyaring kariribukan sa Senado.
1: Mientras tanto, kinumpirmar manin sarong senadora na sigon sa Senate Secretariat, wara na sa laogang Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigon sa senador, naghali isubot si de la Rosa bandang alas 2:30 nin maagahon ngunyan na Webes, Mayo 14. Ang paghali ni de la Rosa sa Senado nangyari pirang oras makalis kang sunod-sunod na putok nin Barila sa laogang edipisyo kang Senado kasugma Mayo 13 nin pagkabanggi. Ibinasura man ni Israelito Triona ang legal counsel ni de la Rosa ang nagkapi ng akusasyon na ang nangyaring insidente nin pambabarila saro sa ng diversion tactic nganing makadulag ang senadora sa lugar. Ipinailing man kay niyan mga retrato asin video ni de la Rosa na kinuha subot kan alas 12:13 nin aga sa laog kang edipisyo kang Senado. Magigirumduman na naisyuhan na nin waran to pare si Senador Bato huli sa hali sa International Criminal Court huli sa mga aligasyon na imbuelto ini sa kampanyang War on Drugs kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung sa ina siya nagserbi bilang hepe kan Philippine National Police.
0: Ipigsugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapataw ni na paramiang taras na price ceiling sa imported rice nganing mapugulan ang subot da iya makatarungang paghalangkaw kan presyo sa merkado. sa iraram kan Executive Order Number 118 na itinakda ang maximum retail price na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% na broken na content. Epektibo ini sa laog ka na 30 aldawa ang lakdang ang simbag sa rekomendasyon na kan National Price Coordinating Council sa pagsasagibon ng tulos na intervensyon na nganing masyarto ang napagkakaigwanin abot kayang bagasa mantang pigmamantinir ang katatagan na kanamerkado. Binanggit sa Executive Order ang Republic Act Number 7581 o ang Price Act na nagtataunin na kapangyarihan na sa presidente na magpautobakan ng price ceiling sa basic necessities as in prime commodities laban sa bako makatarungang pagtataas na presyo, hoarding, profiteering as in market manipulation na tinukoy man ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024 na nagpapataw nin padusa sa smuggling, cartelization as in iba pang klase ni napang-abuso sa supply kan agricultural na produkto. Sinugo ang Department of Trade and Industry as in Department of Agriculture na bantayan ang presyo as in syertohon ang maayos na pagpapauto baka nagkasuguan na katabag man ang Bureau of Customs sa mas mahigot na inspeksyon na laban sa smuggling as in illegal na pag-angkataka na bagas mantang ang Philippine Competition Commission as in law enforcement agencies ang sinugong tutukan sa kartel as in iba pang mga anti-competitive practices.
1: Mientras tanto, kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na si Senate Sergeant at Arms na si Mao Aplasca ang subot inot na nagpaputok nin warning shot as inagbalos ang National Bureau of Investigation sa premises kan Government Service Insurance System sa Senado. Sa sarong briefing, makalihis ang nangyaring kariribokan na sa Senado. Ipiniliwanag ni Castro na naghagad nin tabang ang GSIS President as in General Manager na si Wick Veloso sa NBI ang nga ni Masyerto ana GSIS building sa taho kang tensyon na pag-trigger kang subot pagdakopa kaya Senador Ronald Bato de la Rosa. Niyentrans tanto, nag-abot ang mga NBI agents sa edipisyo kang GSIS mga alas 6 ni Banggi. Kung sain ang Senado as in GSIS nasa sarong papriyordada as in konektado sa paaginin sarong tulaya na anasusi kay ni Kapot Subuota kana Senate Office of the Sergeant at Arms. Ipigboyayag ni Castro na kana mahiling kan Office of the Sergeant at Arms na may mga ahente kan NBI sa GSIS tulos na risa kan Office of the Sergeant at Arms na nakagear up na sinda nakasulot ni vest as in nagpreparara para sa sarong operasyon. Pigistorya ni Castro na kanadulukon subot ni Aplasca ang mga NBI agent as in nagpamibid digdi na nagpaputok ni nasarong warning shot ng nasabing Senate of the Sergeant at Arms as in nagbalos man ang NBI agent. Pigasigurar ni Castro na wara man subot ni ginibong assault ang NBI sa Senado as in wara subot na operasyon nganing arestaro na si De La Rosa. Mientras tanto, sinabi ni Philippine National Police, Police General Jose Melencio Antartis Jr. na pigiimbestigaran na kan Pasay Police Station ang kausa kan mga putok sa koordinasyon kan Criminal Investigation and Detection Group.
0: Inalarto ang Power Consumers ngunyan na aldaw ni Nueva sa Mayo 14. Ulita isa sa irarom ang Luzon as in Visayas sa grid sa red as in yellow alert status. Uli ini sa forced outages as in deleted capacity sa kanagkapirang planta susog sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa Luzon, igwang available capacity ng 12,479 megawatts kumparar sa peak demand na 12,595 megawatts. Mantang sa Visayas, nasa 2,413 megawatts laban sa peak na demand na 2,541 megawatts. Nairehistro ang outage sa 17 planta sa Luzon as in 11 planta sa Visayas. Afuera pa sa mga nainot ng outage poon na kan 2025 as in 2024 as in iba pang taon na mantang labi sa 4,242 na megawatts sa Luzon as in 866 na megawatts sa Visayas ang daipa magagamit huli sa deleted capacity capacity sa red alert nangangahulugan nga kulang ang supply nin kuryente ngani matugunan ang demanda. Mientras tanto ang yellow alert indikasyon na kan manipis na reserve ang kuryente. Huli digdi posibleng maka-experyensya nin rotational brownouts ang nagkaperang lugar sa Luzon as in Visayas ngunya na hapon na bigpapayuhan man o pigaabisuhan kan NGCP ang publiko na magtipid sa paggamit nin kuryente as in lauman na ipapautob ang manual load dropping kun na lalangkawan pa ang demanda.
1: Mientras tanto, naresibi na ka ng Senado ang articles of impeachment laban na kaya Vice Presidente Sara Duterte kan bangginin Miyerkules, Mayo 13. Kinumpirmar man ni House Secretary General Cheloy Garofila na naresibi ni Senate Secretary Dong Mendoza ang articles of impeachment. Nag-abot man ang dokumento lunad kan convoy hali sa House of Representatives inako inikan ng Senado pasado alas 7 nin banggi sa ibungkang nagpapadagos na tensyon sa laog kan mataas na kapulungan. Magigirumdumang kang Lunes, Mayo 11, kan inimpeach kan House Committee on Justice si VP Sara sa botong 257 na pumabora. 25 ang nagkontra, as in 9 ang nag-abstain. Makaligis ang dagos matransmit ang impeachment article sa Senado, nakatala ang magtindog bilang impeachment court ang nagkapulungan para sa paglilitis.

0: regular security duties. Paliwanagan AFP chief na nakaulay na nindaan mismang commander asin pignigaran na sindaan na nagpaputok. Ulit yaon asin itinangging nagpaputok sinda dahil yaon man sa nasinda duman para magtaunin na suporta. Paglilinaw kan general na trabaho kan marines ang nakatalaga sa Senado na isecure ang pasilidad asin ang bakuan ng seguridad kan nasarong senador. Yan tras tanto, pigaaram na ka National Bureau of Investigation as in Philippine National Police ang posibilidad na staged o igwang naganap na sabwatan sa insidente sa Laogan na Senado. Pignigaran man kan MBI na kumpirmaro na ang parte ka na sabing spekulasyon as in iginiit na parte ini ka na padagos na investigasyon. Sigun kay NBI Director Melvin Matibag na katutok ang saindang pagbusisi sa mga factual evidence mantang nakikipagtabangan ang PMP sa pag-imbestigar sa 20 personalidad na presente sa nasabing lugar. Bigbusisi na maninda ang makuha sa CCTV asin mga basyonin pala na na-recover sa insidente. Tinaawan doon man ni Matibag na daipasinda pwede sira na magpaluwas ni anumang konklusyon mantang nagpapadagos ang investigasyon na alagad sinerto niyang isa sa publiko ang resulta sa oras na ini matapos. Kinumpirmar man ni PNP Chief Lieutenant General Nartartes Jr. na ang NBI ang nangenot na ang nangyenot sa nasabing investigasyon na sa presente pigtutukoy na ka ng mga otoridad ang igwang mga bitbit na armas asin ang mga nakatalaang security forces sa Laog kana Senado.
1: Parada 30, Parada National.
0: Update man po kita sa kamugtaka na kana sa tuyang panahon na natod sa Indo kan Best Caps Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipon yanin minerals kay guloy ng paginom ng sarong kapsula oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Caps Mineral Food Supplement mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po ka na pag-asa ang low pressure area ay nasa 995 km east of southeastern Luzon. Dahilan kang localized thunderstorms ang Metro Manila as in natadadang parte ka nasyon. Magkakaiguanin madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga pag-uuran kung sa ina posible digdian na flash flood o landslide durante kaya na makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.28 ni na aga as in masulnop alas 6.16 ngunyan na pagkahapon. Pasiring naman po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon na nakikipag-negosasyon ngunyan ang Estados Unidos sa Denmark mapadabit sa planong pagpapahewas kan mga military base sa kaini sa Greenland. Napag-araman na katuyuhan kan Estados Unidos na magtugdok ninda tulong bagong military base sa katimugang parte kan Greenland bilang pag-andam sa posibleng aktibidad kan Russia as in China sa rehiyon na kan North Atlantic. Magigirumduman na nainot nang nagkaigwanin dahil pagkakasinabutan ang Denmark as in US. Makalis ipaayag ni US President Donald Trump na sasakupon ang nasabing isla kasunod ka na mga paghaadit na kukuanun niya kan Russian as sina China ininya. Alagad makusog na pagkontra kan Denmark as in nga kan Greenland ang anuman na ideya ni na pagsakop sa teritoryo. Sa ibong kainiya, nagpapadagos ang diplomatic talks sa kanduwang nasyon kung sa ina kinumpirmara kan Denmark na igwang nagpapadagos na negosasyon na sinda kan Amerika manungod sa posibleng dugang na presensya militar sa Greenland. Alagad nagsayo masindang magtaunin dugang na detalye na pag-araman na planong itugdok ang military base sa Narsar Swag sarong US military facility na may salitan na palubadan na. Tututukan man kaini ang maritime surveillance o pagbabantay sa iro kan mga barko as in aktibidad militar sa GIUK Gap sarong importanteng ruta sa tahawkan Greenland, Iceland as in United Kingdom. Sa ngunyan, wara panin pinal na kasunduan sa tahawakan na duwang nasyon na manungod sa orolay kan liwat na pagtutugdok kan US ng military base. Dayman subot

0: kabale sa Orulay ang naplano kan Amerika na kontrolon o sakupon ang Greenland. Sa presente, saro sana ang military base kan Estados Unidos sa Greenland ang Pituffik Space Base kumpara ka na panahon kan Cold War kung sa in igwang 17 pasilidad ang US.
1: Yantras tanto nagpasar ang parlamento kan Israel nin Leia na nagpapakusog sa rong military tribunal nga ni litison ang rinibong militanteng Palestino na nakisumaro sa pag-atake sa Israel kan Oktobre 7 taong 2023. Ang nasabing lakdang pinagtutubudang makakatabang sa pagbalikang nasyon hali sa naeksperyensyahang takot. Ang sorpresang pag-atake na pinanginotan kan mga piling malaban, pinanginotan kan puwersang Nukba, hali sa militanteng grupong Palestino na Hamas niyo ang pinakamalalang pag-atake sa Israel urog na sa mga Hudyo makalihis ang Holocaust. Kung sa ina, dahil mababa sa 1,200 na katawo ang nagadana asin kadaklan digdi mga sibilyana. Huli digdi tumugo ng Israel sa pagikan paglunsara ninsarong pag-atake sa enclave na guminadana sa 62,000 na Palestino kabali na ang mga sibilyan asin nagwalat nin dakulang danyos sa mga lugar sa Gaza. Ikakarkulong 200 hasta 300 na naglabana o naglaban ang nadakop kan Israel durante kan mga pag-atake asin dai panahampang ang kaso.
0: Alas 5:30 na po ni napagkahapon. Iyan naman ang naging katelepunan kan sa tuya mga barata. Nakaibanan ta sa pagatuda kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasala. Sa mga parantabay tama na sa bilog na probinsya kan na Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon na. Dahil po maghali, masunod na ang programang Datita Poliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang nasendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Butas.
1: Ako man po si Bernadette Manabon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Kinduna! Barada! Wenta!
2: Para! Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo. At piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
4: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe. Subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Pretty music and beyond. One Radio 99.7.
13: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 herbal coffee mix. Mura na, healthy pa.
14: Ask yourself this.
15: Hot.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
0: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: 的不要的秀。
1: 嘿嘿 ，Joss malay na bangi ka bicolan. Kumusta naman po ang sa Indong Huwebes? Ha, makaulok yan. 14 Kan Mayo 2026. I made you sweet but in a voice good today. Well, ini mampo giraray ang sa inyong lingkod na makumasyado magayunan pero mahamuton. Tita Pollyanna, pa sweet na naman tonight. Pasensya na po ninyo ako at medyo may pinagdadaanan ng aking respiratory system. Noon. Yes. I got under the weather. And ito na naman ngayon, eh, merong ano, parang pollution. Parang amoy pintura, hindi ko maintindihan. Ubo ako ng ubo. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Maraming mga pagsubok. Eh, ako pa. Diba? Hindi ko mararating ang 70 anyos kung hindi ako ganyan kaganda. Charus! Diyos, Manila Manguisa, sa tuyang mga katindugan in the City of True Love. Diyan po naman sa Tabacon City. At syempre, narangog kita sa 1st, 2nd, and 3rd districts, Kanalbay. Some parts. And of course, some parts of Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur. At syempre, sa One Radio Diet, narangog kita sa bilog na probinsya, kanang Camarines Norte. As in sa mga parte kan Quezon Province. Whatever you do, you can't get away from your tita. Ngunyang aldaw na Huwebes, nagpapaginundom sa tuya na dapat kita mag-inom kitubig. O, diba naliningawan nindo? Mga matagaso na mga payo nindo. Naliningawan nindo mag-inom. 8 to 10 glasses of water a day para liquefy ang mga beauty nyo. Hindi kayo tigang. O, diba? Ang hirap kayo na matigang. Hey! It's a Thursday. Asin aldaw man ngunyan kan mga parahibi. Mga iyakin. O, kasi hoo-hoo, Webes. O, diba? Nailusol. Of course, giba na niyado forever sa The Tita Pollyanna Show on Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh Tawas Powder, Snowfresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata! Manantayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata! In different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Favorito ng mga bata, of course. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, M2T Drink, Golden Town Sardines, meron tayong original, Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito ng lahat, Golden Town Sardines with Extra Chili. Well, para mas gusto ko kayo ng voice. Of course, para sa ating mga sweeties, meron tayong Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. Kibanan manyato sa The Tita Pollyanna Show ang One Knock Chicken Inasalda Ed. Nyaon po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Canda Ed. visit ang kanilang Facebook page, Wano Chicken in a Sal Diet, para sa inyong mga online orders. Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Para naman po sa ito yung mga katindugan in the city of true love. Para sa mga magagayon dyan ang mga katindugan. Kaya po niya rin ang oras para mamantinilan sa tuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta For Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in Karakul pang Spa Essential Services. Kaya mari na sa Pink Spa, magkukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, Sampang Senacanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyara naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magduman na sinakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Chot, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! At syempre, kasama rin po natin ang Leo Lavandero. Mamaya-maya, malalaman natin ang ibang mga chika tungkol sa Leo Lavandero. Dito lang po sa The Tita Poliana Show.
0: The Tita Poliana Show!
2: Showbiz Papiting!
1: Ano na naman yan? Bakit na naman meron na namang ganyang palutang-lutang sa mga sulok-sulok ng ating mga online lives? Online lives? Oh, buhay online natin. Bakit pinapalutang nila na pwede magkabalikan ang cast din? Catherine Bernardo at Alden Richards. Bakit? Meron din sila mga exchange of sweetness. Paano na yun nangyari yun? E syempre, alam naman natin na ngayon ay mukhang in a relationship itong si Catherine Bernardo kay Mayor Mark Alcala ng Lucena City. So what are they trying to do? Well, eto na ang duda natin. Diba parang sa sinado lang yan? Merong conspiracy. Sure! Anyway, mukhang meron silang gagawing pelikula. Dahil nga naman sa kanilang dalawang pelikulang mga Hello Hello Love, Hello Hello Hello, Goodbye Goodbye Goodbye Love, ay talaga namang tumabo paldong paldo sa box office. Kung kaya naman, syempre pagkadatungan ng pangangailangan, kailangan magsama ang dalawang malalakas na artista katulad ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards. Kaya lang kailangan mo nang i-drum up na sila ay sweetie-sweetie. Pwede naman. Marami namang ganyan na talagang effective sila bilang love team. Pero sa totoong buhay, hindi naman sila talaga. Diba? Katulad ni Vilma Santos at ni Christopher De Leon. Patok na patok yung mga pelikula nila. Pero wala. Kahit minsan, hindi sila nagkaroon ng relasyon. So love team lang talaga yan. Dapat ganyan ang gayahin siguro ni Catherine. At ito naman si Alden. Hanggang ngayon, ay wala pa tayong nababalitaan na nagkaroon siya ng relasyon. Diba? Totoo kaya yun? Ang Alden. Meron kasi mga chika-chika.
2: Showbiz!
1: Saka na natin pag-usapan yan. Parang gusto ko yung may pabulong-bulong. Sana naririnig nyo pa rin ako. Again and again and again, pasensya na po at medyo I am under the weather and I cannot just make tili-tili because I may sumambulat ng ubo-ubo. Talaga naman, magpapakute na lang ako kasi medyo nangangati yung lalamunan ko. Ganyan talaga ang buhay, lalo na pag mainit ang panahon. At ngayon, meron tayong mayat-mayang brownout sa buong Pilipinas. Kung kailan mainit ang panahon, saka naman sila magbe-brownout. Diba? Kaya mas maganda na talagang tara na sa kabukiran. Doon lang tayo sa ilalim ng kakahuyan. Diba? Ang lamig kaya nun. Kaya nga ako ngayon, naghahanap ako ng bukid na merong batis. Doon na muna ako. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tita. 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Ang init!
4: Pataka!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Pataka!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Pataka!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Pataka!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Pataka!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
11: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show.
1: The Tita Pulyana Show.
2: Hola, hola, hola. 19 minutes bago sumabi ng 7 o'clock in the evening. Parang gusto ko ganito yung voice. Parang ma-sweet. Parang malapilita Corrales. The day. Oh, di ba ang ganda? Ay, sige, mamaya kanta tayo. Gusto nyo, ha? I wanna sing Char. Hindi, ang hirap kaya kumanta pag ganito. Alam mo yun, yung barado. Barado ang pipes mo. Hindi ka makakakanta ng maayos. Anyway, ano ba ang tumitrending ngayon? Talaga sobrang mga pangyayari sa atin. Sa larangan ng politika, ibang klase ito. Parang hindi tayo makapaniwala at tayo natulala. Kahapon nga habang nagpuprograma tayo dito sa The Tita Poyana Show, biglang nag-flash na meron daw putukan na nagaganap sa Senado. So, ayun, nagtingin-tingin ako, nagtanong-tanong ako sa mga friends. At sabi naman nila, ay nako, nanggaling daw sa loob mismo. So, hindi nilusob. Tapos, nakakapagtaka naman, etong si Amy Marcos nag-reveals. Yan, hindi ito normal. Sabi niya gano'n. Eh, kung ikaw, no, kung may halimbawa may ganyang pangyayari, parang napakakalma lang niya. Parang alam niya na yung mga pangyayari, di ba? So, according to a lot of political analysts, mukhang it's a conspiracy actually. Para naman maitakas, parang diversionary tactics lang yung ganon para makatakas daw si Bato. So, ayun na nga, hindi na nila mahanap ngayon si Bato. May nagsabi na nakita daw sa airport. May nagsabi naman na, malay namin. May nagsabi naman na, oy, baka naman kumakain lang doon sa opisina ni Jinghoy. Oh, may ganon. Kaya ginagawa na nilang katawa-tawa kasi alam nyo kung seryoso yung mga pangyayaring ganon. Aba, hindi lang basta-bastang ganon ang mangyayari doon sa mga senador. Biro mo na pasok na sila doon. O ano pang dahilan noon? Actually, sila din yata ang may kagagawan noon. No? I don't want to say this, pero according to a lot of political analysts, mukhang ito'y diversionary tactics. At syempre, hinatid na rin kahapon yung mga nakulimpak-limpak na mga papeles tungkol sa impeachment case mula po naman yon sa kamera. Kaya parang halo-halo na. Summer na summer kasi. Kaya halo-halo na talaga ang kwento. Yung impeachment case baka daw madelay. Meron na namang usapan ngayon na baka na naman daw magkapalitan na naman daw sa Senate yung kanilang ano, yung kanilang Senate President, baka na mapalitan itong si Cayetano. Kaya ang gulo, di ba? Para silang buhok sa baba. Ang gulo-gulo nila. Kaya dapat i-shave na yan. I-shave na yan! Nako. Para ang hirap yata yun. Ipa-Brazilian yun na lang yan. Para maging maayos ng takbo ng ating bansa. Ay nako, ang daming drama-drama. Ang dami talagang nadismaya. Hindi na natin alam kung anong mangyayari ngayon, pero let's just hope and pray na sana po naman ay kumatok ang katinuan sa pag-iisip at puso ng mga taong naghahasik ng kalituhan sa ating bansa ngayon. Nakakatawa na. At pag nakakatawa na, mukhang... Alam niyo yun? Yung parang meron silang mental health issues. Bakit ganun ang mga pangyayari dyan? Eh mga senador yan. Hello! Buti na lang ako ha. Buti na lang talaga ako. Hindi ako naiinis na ngayon. Hindi na ako nagagalit. Hindi na ako naiinis. Dahil masaya ang love life ko. O, diba? Yung iba kasi, parang magulo yung love life nila. Siyempre, mainit ang ulo nila palagi. At least ako, maayos ang love life ko. LDR nga lang. Siyempre, magkikita na kami sa August. Hindi naman. Siyempre. Wow, tungtuha naman sila, no? Anyway, sa buhay natin, marami tayong mga katanungan. Ako naman may itatanong sa inyo. Pagod ka na ba sa kalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo o pamilya at love life? Relax ka na dahil nandyan lang ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only $149 for up to 6 kilos, $169 for up to 7 kilos, and $189 for up to 8 kilos. At alam niyo pa ha, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card. At mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan, and helmet cleaning vending machine. Open daily po ang Leo Lavandero. Tawag na sa 0962-780-0844. Inuulit ko ang number ng Leo Lavandero, 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your love, bada. Ipa Lavandero na yan. Leo Lavandero, yan po dyan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Tito Joy and Tito Leo. Forty-seven na po ang oras natin ngayon. Kumusta na yung ating mga bagets? Hindi na ba sila amoy araw? Amoy gabi na? Mapakis naman kay mami. Mahamutoy. Bakong maalsumoy. Sige, mag-dinner Bonnevie na kayo, ha? Siyempre, light lang ating dinner Bonnevie. At siyempre yung ating mga bagets, ha? Iwas-iwas po tayo sa mga processed food tulad ng hot dog. Ano pa yan? Marami eh. Pati yung mga fast foods. Dapat turuan natin ang ating mga bagets na huwag masyadong kumain ng mga fast foods at mga processed foods dahil hindi po nakakaganda yan sa kanilang buhay. Tingnan mo yung isa, oh, ang hilig-hilig niya sa fast food. Naku. Nagiging cause yan ng obesity, no? Ano yan? Proven. Kaya dapat maging health conscious tayo and let's start them young, okay? Parang sweet ng voice ko talaga. Parang hindi ko talaga maintindihan. Parang gusto ko na ganito. Parang ayaw ko na magbago. Okay. Thank you nga pala so much sa aking Dr. Joyce Gail Santos para sa kanyang mga reseta. Ang mahal ng gamot. Hello! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet.

0: Hits FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Hola, hola. Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programa, The Tita Pollyanna Show. Medyo talaga pa-sweet ako kasi pag nag-effort ako na tumaas ang aking voice, inuubo ako. Kaya dapat pa-sweet lang. Okay lang sana sa inyo, ha? Ilang araw lang to. Baka nga bukas okay na ako. Wow! Hi, good evening sa mga nanonood sa ating Facebook Live sa One Radio 99.7 News FM. Diyan po sa Tabaco City na dadalang po kita sa Facebook page na Tabaco City of True Love. Pasya lang po kayo doon, mapapanood niyo po ang ating Facebook Live. Sa Daet naman ay pwede kayong pumasyal sa Daet Public Market. Thank you so much sa mga admin ng Daet Public Market. At syempre po naman, napapakinggan tayo sa Radio One Radio Tabaco and One Radio Daet. Parang hindi na yata tayo sinishare sa One Radio 91.3 Tabaco, no? Parang hindi na. Kasi ilang araw nang wala. Magtampo. Ay, baka busy. Hi, good evening kay Eusebio Enteng. At ganun din naman kay Osabello Barciliano Castillo Banyares family dyan sa Panarayon, Bakakay. At ganun din po sa ikaw na po family dyan sa Fatima. Hello kay Romnick Bilaos. And of course, good evening kay Kapitanang Cagayon Gayon, Barangay Captain of Barangay Pasig Daet, Priscilla Avila. Ang ganda ng pangalan, no? Parang beauty queen talaga ang pangalan ni Kapitana. And of course, good evening, kumbawa, kay Jal Abordo, na ngayon ay nasa Japan. Jeneline Camo, good evening. Ganun din kay Bernal Daisy Buena Obra. And of course, kay Tita Cherry. Hello, Tita Cherry. Pero pala pa nga pinapabati si Tita Cherry. Teka, hanapin ko muna, ha? Sandali lang, Tita Cherry, ha? Kasi baka magtampo ang iyong mga pinapabati. Ayan. Kay Nieves Bongganay, Ellen Cabria, at Mama Virginia Borja. Tindugon pa. Wow! Salamat din po sa inyong pagkikinig every night. Ang ating hotline 0961447 3923. Nag-text sa atin kanina pa itong hapon. Itago na lang daw siya sa pangalan ng kanyang yaya. Bakit may ganun? Hindi ba pwedeng itago mo na lang sa pangalan kung ano man ang gusto mo? Talagang sa pangalan pa ng yaya mo. Ah, sige, itago mo na lang ako sa pangalan ng yaya kong si Carmina. Wow, ang cute naman ng name. Paano po ba, tita, ang epektibong love language? Aba, malay ko. Siyempre, kanya-kanyang ano yan? Kanya-kanyang style. Pero ang epektibong love language ay hindi lang tungkol sa kung paano ka magpakita ng pagmamahal, kundi kung papaano ito mararamdaman ng taong mahal mo. Magkaiba kasi ang paraan ng bawat tao sa pagtanggap ng lambing at effort. Diba? Yan ang sinasabi ko sa iyo, eh. Kanya-kanyang diskarte yan, eh. Pero meron tayong mga kilalang love language. Ewan ko lang kung familiar ka. Yung tinatawag nating words of affirmation. Words of affirmation? Yes, mahalaga ito dahil ito ay salita. Effective kung sincere at specific. Katulad halimbawa ng pagsasabing, proud ako sa'yo. Salamat sa effort mo. Ang gaan mo kasama. Diba, may ganon. At, ay, sandali lang. Nawala. Hindi naman kailangan na masyadong corny, no, or cheesy. I have love. You're so cute. And I love you so much. Hindi na yung love language. Pambubola na yun. Kailangan lang, mas mahalaga ay consistent ka. Siyempre, isang love language din na mahalagang mahalaga ay yung quality time. Ha? Ito yung hindi lang basta magkasama, dapat present ka talaga, di ba? Hindi ka natatanong na, Love? O bakit? Are you with me? O, di ba? Nandiyan siya pero wala siya. Dapat kasi nandiyan ka. Yan ang tinatawag nating quality time. Effective, ha? Kapag walang cellphone muna. O di kaya naman meron kayong totoong usapan. May shared experiences. Yun, nagkukwentuhan lang. At kahit simpleng lakad o pagkain, malaking bagay na yun kapag attentive ka sa kanya. Alam mo, nararamdaman niya na nandiyan ka talaga. Diba? Yun ang pinaka-effective na love language. Nakakatawa doon. Kailangan din yung acts of service, no? Yung actions speak louder than words. Effective ito kapag mapapadali mo ang mga pangyayari sa buhay niya, katulad ng pag-aalalay, pagtulong sa problema, pag-aasikaso kapag pagod siya.
1: Love, I'm so pagod.
0: Anong gusto mo, love?
1: Bigyan mo naman ako ng food.
0: O, diba? Lulutuan mo siya. Siyempre, importante din yung nagbibigay tayo ng gifts. Diba, natural sa atin yan, pag gusto natin or mahal natin ng isang tao, nagbibigay tayo ng gift. Parang parte ng ating sarili, binibigay natin. Hindi ito yung pagiging, ano ha, materialistic agad. Yung mga epektibong gifts kasi ay yung thoughtful ka lang. At hindi naman kailangang mahal yan. Halimbawa, yung favorite snack niya, dinalhan mo siya. O yung bagay na naalala mo dahil sa kwento niya, di ba? Nagsabi siya, alam mo, love, talagang natutuwa ako dyan sa ayo. Yung Espanyola, yung bulaklak, o nakakita ka sa may, ano, sa may kagubatan, kumuha ka ng bandera Espanyola at binigay mo sa kanya. O di ba? Ganun kasimple. O di kayo naman mga handwritten note na, I love you. Siyempre, kailangan din ng physical touch. Yung yakap, holding hands, tapik sa balikat, lambing, papisil-pasil sa bisig. Effective ito kapag may comfort at may consent. Oh, huwag mong pisilin yung pigsa niya. Masakit yan. Ha? Hindi na yan, ano, lang love language. Pang-aasar na yan. Doon lang sa mga parting, very comforting. Minsan kasi yung simpleng yakap sa stressful days, sobrang lakas ng dating. Ako ganun, feeling ko. Pagkaliba, pag, lalo na noon, pag medyo pagod na talaga sa life ko, tapos bigla akong yayakapin, tapos ang gana. Happy na ako. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ha ay nagbibigay sila ng love sa paraan na gusto nito o nila, hindi na paraan na kailangan ng partner nila. Parang minamanipulate nila kung paano nila mamahalin isang tao. Hindi ganoon. Halimbawa, yung mahilig kang magregalo pero ang partner mo gusto lang talaga ay oras at response and presence. Kaya kahit todo effort ka, parang kulang pa rin ang mga gawaing ganyan. Effective yung alamin mo kung ano ang nararamdaman ng kanyang puso kapag naipadama mo sa kanyang mahal mo siya. Ay, ang lalim niya na. Tapos ibalansin mo rin yung sarili mong paraan at yung kapararaanan niya kung paano din siya nagsishare ng kanyang love language. O, diba? Dapat tinitingnan din natin kasi yung edad, yung emotional status, yung stress levels niya at yung stage ng inyong relationship. So, para naman sa'yo, Carmina, sana ngayon meron kang kahit papaano ay nasilip na pwede mong gawin para mas maging effective ang iyong love language. Good luck. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 10 minutes after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot?
20: Pes, hindi ako.
19: Makidistro.
20: Firmang walat.
19: At parang batang-bata
20: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
23: Ako si Salvador.
24: Sa gabi ay
25: si Saldi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
26: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
27: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: 7:31 na po ang oras ngayon. At syempre, Huwebes pa rin. Sana po naman ay naaalala nyo tuwing Huwebes na tayong lahat ay dapat uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day. Dahil Thursday nga ngayon, diba? Thursday. Araw ng mga uhaw. At syempre, araw din ng mga iyakin. Dahil Huwebes. Hindi niya nakuha. Corny. You're so cheesy naman. Huwag naman like that.
1: Showbiz Papitik.
0: Sa Showbiz Papitik naman ay tungkol na naman sa love life. Mukhang merong isang artista na masayang-masayang sa kanyang love life ngayon. Ipinangangalanda kanya na nagkabalikan sila after so many years. At sila naman ngayon ay nasa kanilang mga 50s na yata or 40s. Late 40s or 50s. Of course, ang pinag-uusapan natin dyan ay si Aiko Melendez. Si Aiko, na isang half Japanese, half Filipina. At napakaganda niya nung kabataan niya. Siyempre, marami siya mga pelikula. May acting award ba si... Parang... Ewan ko, parang meron naman siguro. Magaling naman siyang umarte eh. Anyway. Naging boyfriend niya yung nung kanyang kabataan sina Agamulak. Si Juan Mig Bondok, yung kanyang return lover ngayon. At nagkaanak siya kay Jo Marie Eliana. Si, ano ang pangalan ng anak niya? Nakalimutan. Pero gwapo yung anak niya, ha? At syempre naman, si Michael G. Kane, nagkaroon naman sila ng anak si Martin G. Kane, na si Martina, na ang ganda rin. Super ganda na ngayon, ha? At naging boyfriend din niya si Patrick Meneses, mayor ba ng sa Bulacan. At yung isa sa pinakamatagal niya ng karelasyon, si Jake Kung Hoon, na isang kongresista mula po naman sa Zambales. Last year lang sila nagkahiwalay, then bigla siyang nag-announce na nagkabalikan na sila ni Juan Mig Bondok after so many years of separation. May nagtatanong, hindi kaya gumayagaya lang siya? O diba dahil si Jo Marie, nagpakasal na sila talaga ni Priscilla Almeida. O diba, yun ang kanyang girlfriend na nagkabalikan din sila. So sabi naman ngayon, magpapakasal din kaya si Aiko. Ako ilang beses na may nag-aasawa at puro nagpapa-anal. Paminsan-minsan ha, bago tayo mag-asawa ay dapat siguraduhin natin na mahal natin ang isang tao. Abala yan eh. Abala yan sa pamilya. Abala sa puso mo. Abala sa lahat. Kaya be very sure. Like for example, meron kang namit na isang tao na biglang... Yung, alam mo yun, pag kasama mo siya, nararamdaman mo parang wala ka sa Pilipinas. Di ba may ganun? Parang ang bango-bango ng mga pangyayari. Tapos parang lumulutang ka sa hangin. Oo, dapat after that kasi, after ma-enjoy mo yung feeling na yan, dapat nagkakaroon din ng realizations kung siya na nga ba ang magiging forever mo. Yung mga ganon, meron ka pang pakiyang hahanapin sa kanya. Dapat talaga magkakakilanlan muna kayo bago kayo magpakasal dahil magkasos magpakasal. Tapos mamaya magpaanal na. Naalala ko ituloy yung pamangking ko. Nagpakasal, ako nag-catering. Pagod na pagod ako. Sure. Para talaga ako. Parang sabi ko, teka sandali, bakit ako bigla naging catering? Kasi civil wedding lang. Hindi naman malaking engrado. Mga simple lang. Doon ko na-realize na pwedeng-pwede pala akong maging catering. Ano nakakatawa doon? Hello, Kuya Charlie! Kamusta ka na, Kuya Charlie? Nakikinig ka pa ba? Nasa kotse daw si Kuya Charlie ngayon. Si Charlie Main. Wow! At kung halimbawa magdesisyon ka na magpakasal, medyo siguro kausapin mo ng masinsinan yung mapapangasawa mo. Sabi mo,
1: sure ka ba, love, na wala ka nang harapin na iba pa sa tayo na pakasal na?
0: Sasabi naman ng asawa, ba't ganyan ang boses mo?
1: Kasi napapakita ko, love.
0: Huwag ka naman magpakute. Tama na. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang mahal ko.
1: Eh, bakit naman ganyan ang boses mo? Parang labas ilong.
0: Eh, diba? Actually, kaya sira-sira talaga ang buhay, no? Whatever will be, will be. Maraming mga nangyayari sa buhay natin na hindi talaga natin tiyak. Kaya dapat palaging ready lang tayo sa kahit ano paman. At dapat ayusin din natin ang ating mga desisyon. Lalo-lalo sa pag-ibig, sa career. Career? At syempre po naman, sa mga bagay na talagang napakahalaga sa atin. Kung meron tayong advocacies, no? Ba't sila tawa ng tawa?

na ka po na kayo? Malamang. Kasi ano na eh. 7:38 na, kaya dapat naghapunan na tayong lahat. Dapat nakahali na si Tom Jones buta si Rico Punaw. Tapos niya ako na dyan ngunyan, si Chats Chanda, Chanda Romero. Kinakamot-kamot. Sabay ganon. Saka yung ating mga senior citizens, palakad-lakad sa kalabas ng kanilang pergola. Oh, alam niyo yung pergola? Sa kanilang mga pergola. Tsaka ingat lang po tayo dahil baka may mga tulog na ano dyan, lumot. Diba? Ingat po tayo sa ating mga inaapakan. Doon naman sa nagbabalak na hindi na muna kakain ngayong gabi, well, siguraduhin nyo lang na hindi kayo masyadong gutom. Dahil pag kayo nananaginip na kayo kumakain, alam nyo ganun, pag gutom ka, nananaginip kang kumakain ka, baka makagat mo yung tenga ng katabi mo. O may katabi ka. Minsan nangyari sa akin yan, gumising ako, sabay wala na akong katabing matulog. Pagising kong ganun, ninangat-ngat ko yung hangin. Kasi parang sarap-sarap yung kinakain ko. Nangyari na sa inyo yan, di ba? Tapos yung mga nananaginip ka na parang lumilipad ka. Tapos ang dami, may nakikita kang parang lechon sa baba. Bigla mong idadive. Di ba ang weird? Kaya dapat kumain tayo kahit papaano para hindi po tayo gutom. Ang haba naman itong music na. Pagod na ako. Parang gusto ko na umubo. Pinakapahinga ko ngayon, ubo. Aray ko, ayoko rin tumawa ng tumawa kasi napapaubo din ako. Alam ko marami dyan ngayon ang inuubo. Pero uminom kayo ng gamot. Para wag lumala. Para naman sa pangangati ng lalamunan, kung pwede sa inyo yung antihistamine, oo, yun ang iniinom. And of course, kailangan marami kayong fruits. Kung pwede nga, palagi kayong nagka-calamansi juice. Napaka-effective po niyan. Tsaka, ako, wala pala akong ano, luya. Sarap din ang luya sa labat. Very relaxing. Sasabihin talaga ng lalamunan mo, thank you so much. That's so soothing. Sabi ng lalamunan. O, di kaya yung mga lozenge. Ay, ang lozenge naman mahal eh. Ano na lang, sa labat na lang. Tsaka yung mental candy, masyadong matamis.

course, nandito pa rin po kayo sa The Tita Pollyanna Show. Sobrang pa-sweet ako ngayong Huwebes ng gabi. At syempre naman, sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Tita Frami, hello. Ganon din kay Ina Puchol Floor. Good evening, dyan sa Legazpi City. 7:42.

0: Hello, hello, hello, hello. Welcome sa panghuling oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. Parang gusto ko talaga ganito ha. Masyado kong pa-sweet. Siyempre, mag-holding hands na tayo para naman sa ating greetings, greetings.
1: Greetings, greetings! Shout out, Boulevard!
0: Siyempre, binabati po naman natin ang mga nanood sa ating Facebook Live. Lalo-lalo na kay Annalisa Binoz Balmaceda. Kumusta ka na? Ganun din kay Ina Puchol Flor dyan sa Legazpi City. Dyan po naman sa Upper Bonga, Bakake Albay, to the Barha family, most especially to Tita Frammy Barha Juarez, at sa lahat po naman na nandyan, of course, si Tita Sardi at si Jacob, good evening. Kumusta naman si Bernal Day, si Buena Obra, ganun din si Jeneline Camo. Jal Aburdo, dyan po naman sa Japan. And of course, kay Barangay Captain Priscilla Avila ng Barangay Dons Pasig Daet. And yes, kay Romnick Belaoz. At kay Eusebio Enteng. Of course, to the Bermas Bello, Barciliano Castillo, and Banyares family. Of course, kasama din po dyan ang ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Thank you so much for watching and spending time with your tita, who's not so pretty. Bako masyadong mag-iunorin, pero mahamutorin. Maartihon pangunyan. Maartihon. Shout out kay Rafaelito Bok na mahiguso na, guwapo pa, from Karen Mam Rodriguez. Hello to baby Christelle. Ganun din kay Mama Teen Buda Papa June. Of course kay Lay dyan sa San Isidro Ilawad. Lola Poppings, dyan sa Rizal Street sa Malilipot. Good evening. Of course, to the Belaro Bermilio family, dyan sa Kabangan. Hello, Ken. Kamusta ka na? Dyan po sa Datag Santa Teresa. Siyempre kay Shirley Belier and family. And of course, to the Baloloy family. Ganon din sa Belaos family. Dyan po naman sa Remedio Street sa Daet. To the Hortas family. Kay Ninang. Ninang ko talaga siya. Ninang Cora. Ninong Alan. Of course, kay Zaya Mays. And yes, kay Doña Sean Jimenez. At si Tita Loy Loy. Good evening. Ganun din kay Alex Alba Moya. Shout out din po dyan sa Buring to the Bornelia family. Soria family, kumusta na kayo dyan sa Cobo? And nasa Cobo na rin po tayo, binabati natin ang Vargas family kay Tita Jocelyn at kay Tito William at sa kanilang mga apo at ganun din kay Mame at kay Pepe. Malaga, dyan po sa Cobo. Dyan po sa Puro Cuatro, Burabo, Daet. To the Abilgas family. Abais family naman dyan sa Lagon. At sa Kamambugan, to the Sofranos family.

Binabati din natin si Sir Carlo Bono, Rico, and Carmelito Bono. Diyan po naman si San Lorenzo. Shout out din kay Madam Aurea Kasim, Annalene Peñaloza, and Marites Carulio kan Bagumbayan, Malinaw, Albay. Diyan po sa Pimentel Avenue, sa Daet, to Ana Piuquinto and family. Good evening. Hello to Gadu and Kikai, dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Kumusta naman ang ating mga barbecue dyan? Jake and Lizelle Base, dyan sa Libdong. At syempre kay Alexa, hello. To the Barasona family, Miles Borromeo and Rina Bumbuhay, dyan sa Basagan. Kailan nga pala ang ano dyan, piyestahan sa Basagan. Wow. Hi, Tita Eva Oliver. Dyan po sa Kinaland, to the Vergara family, Maria Emma Vergara Gonzalez, good evening. Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Ao. Ganon din kay Ati V. Bongala and kay Mami Normita Contreras. Dyan po sa my port area. Hello, good evening. Dyan po sa Chris Resto Grill. Kay Tita Chris Barameda at sa mga mami ko dyan. Mami Lani, Mami Evelyn, at kay Lynn. Fernandez family, dyan sa Garchitorena, Kamsur. At kay Kuya Noy Noy, dyan sa Karamoan. Parang gusto kong pumasyal sa Karamoan. May nakita akong video, ang ganda. Gusto ko nang pumasyal. Ang problema lang, wala akong magkakasama. Gusto kong umakyat dun sa bundok na ano, puro bato. Ay, ang hirap. Pero I'm sure, kakayanin ko yan. Sasakay na lang ako sa drone. Sasakay sa drone. Nakakatawa yun.

Sa lahat po naman dyan sa Barangay Sogod, baka kay Albay. Kay Cap Joji Morales, good evening. Ganun din sa kanyang mga Barangay Council, Kagawad Leonel Frio, Kagawad Tatut Bermundo, at si Kagawad June Bilien. Good evening. Shout out kina Roland Balana at kay Johnson Melvin Bio. Naburo yung nadaan. Ay, haloy na pala ini. To the Colasito, Siriola, and Cass family, dyan sa Malolos, Malinaw, Albay. Kuya Rudy Kalisin, Tita Tez, dyan po naman sa Rioza Street. Emily Braun, dyan sa Purok sa East, Barangay Buhian, good evening. Bayola and Ternio family, dyan sa Santa Cruz, Malilipot, good evening sa inyo lahat. Ganun din naman kay Thea Padua sa Kobo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. 10 minutes after 8 o'clock.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
0: Tindugo na, Bicolandia.
5: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
5: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
10: and Best Cafe Black.
11: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
13: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
15: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
14: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
16: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing

0: bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
1: Batata!
0: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
0: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: Oggi 35 na po. Oh, diba? Napaka-sweet ko talaga. Wow! Napakabilis na mga araw ngayon. Weekend na naman. Kaya marami na naman nagbabatian dyan ng have a great weekend. Have a happy weekend. Sana naman ang inyong pagbati ay have a family weekend para mas maging effective ang inyong mga weekend. Lalo-lalo na kung meron kayong mga bagets sa mga kasama at syempre yung mga senior citizens sama-sama sa paglilinis ng ating mga bakuran, tahanan at syempre sa ating mga isipan. Tabi mo na yung mga gadget na yan. Pahingahin nyo yung mga mata nyo. Hindi nyo napapansin, nanlalabo na yung paningin nyo. Kahit si cellphone nyo yan. Tapos mamaya-maya, iiyak-iyak kayo. Kaya dapat talaga palagi nating iniisip. On weekends, we should always be with our family. Luto-luto dyan, kain-kain. Kwento-kwento. Para happy. Kumusta nga pala dyan sa Legazpi City si Pau Pau at si Ati God. Ay, talaga naman. Of course, forever po niya itong kaibanan. Digdi sa The Tita Pauliani Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvion products, Luyan, Lola Nor, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran biscuits, Batata, Snowtime, Deli's condensed and evaporated milk, Drinko Float, Golden Town sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and of course, Candy and Sweet Station Mallows. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na. Siyempre, kasama din po naman natin dito sa The Tita Pauliani Show, ang One Nook Chicken Inasal Diet. Diyan lamang po sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue. Thank you, One Nook. And yes, the Tita Pauliani Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gem Products. Siyempre, para sa mga magagayo na mga katindugon, sarong lugar sana po para sa satuyang me time, as in self-pampering. Of course, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, sa Ampang Senaka naman the Coffee Hospital. Thank you so much, Pink Spa. And yes, kaibanan po niya to ang Leo Lavandero Laundry. Kung kayo pagod na sa kalalaba, busy sa trabaho, negosyo at love life, relax, relax. Nandiyan naman po ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Ang Leo Lavandero, niyan po dyan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Open every day starting at 6 o'clock in the morning hanggang alas 8 ng gabi. Or tumawag kaya sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Mabalos po, Leo Lavandero Laundry.

bukas, Biyernes na naman. Natural. O, diba? Last day of the week. Last day of the working week. Kaya naman dapat i-wrap up po natin yung ating mga dapat gawin. Para naman sa Lunes, panibago na namang pagkikibaka. Karoon lang ang buhay. By routine. Pero siyempre kailangan meron tayo mga inspirasyon para hindi tayo napapagod sa ating mga ginagawa. O, diba? Ang sweet ko naman. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Gurang na pero may harang pa. Tita Pollyanna, nagiiwan ang mga katagang. Kung di ka naman kagandahan, magpakabait ka na lang. Hoy! Sweet dreams!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: That's enough.
1: What will people say?
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Brilliant music and beyond. One Radio 99.7.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, 99.7 News FM.net.

I'ma live my life.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigna po ako buong araw dahil...

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: The time now is 6 o'clock on One Radio.
1: 99.7 One Radio News FM.
4: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
5: One music, one voice, one mission,
6: one station.
7: One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
9: All in one.
10: Ito ang One Radio News FM.
11: Tindugo na.
12: Bicolandia.
13: One Radio.

0: 99.7 News FM.net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: nga ang bakong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
3: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago

0: Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
6: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
0: Available in all supermarkets near you.
7: One Radio, 99.7 News FM. Daet.